pero ibaladisa nang. Awe mi dabay dedika po ko kansyon mainte bisa na nos es nang ku tini nang ku no temas ku nos manera nos amigos sa atrayta ki. Mita stimabo.